0: ịchọrọka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-azụ, ọ gịnị ka ị ka na-eche? E nwere ndị ajị ide bụbe na redio Sapiensa FM. Reverend Father Aloysius Orakwe bụ managing director nke redio Sapiensa. Fada anyị ji dị ebube, Ifeanyị Orakwe, nwoke gbara agba ọzọ Igbo ndụ, Odogwu nwoke Hujumanụ nọkwa n'egwu. Hujumanụ n'ihe dịka echi maka na echi ada agwụrọkwa n'anwụ.
1: Oyibo ọzọ Igbo ndụ Odogwu.
0: Anyị na-ekene Freshman Osinachi Nwanze, ka anyị kenekwa na Hectri, ọgbọgụgbọ ọrụ mụ DJ Joman, ya na DJ Jovia Uchenna Ada dị mma. Kedu maka nwaanyị ọma Aunty Lilian Ike dị igwe, ka anyị kenekwa onye ọma Mac Davis, onye ọma ji eje ya aga dakọzie nọkwa n'egwu. Ọka ọ dị ike nọkwa ya ọbịa na uju ọra uju nwa nkwọ nọkwa n'egwu. Onye ọma ji oyi igwe kene, ka anyị kene ndị injinia aka na akpara ya igwe na Sapiensa Radio ndị eji eme ọnụ. Injinia Peter Odogwu, injinia Obinna Kalisia, injinia Victor nọkwa ya, injinia Chukwu dị sokwa n'ife a na-eme. Sapiensa Radio na-enyere ụmụ ogbenye aka, agụrụ ọ na-agụ gị gbajebe Sapiensa. Ị nọ n'ụlọ ọgwụ kpọba Sapiensa maka ndị Sapiensa.

0: chee echiche oge mgbe iriri shawarma isiri
1: tamta naanị otu ugboro
0: ugbu a ị chọrọ
1: tinye sosiji ọzọ tinyekwa anụ ọkụkọ ọzọ gbakọta ya na ọtụtụ anụ ehi tinyekwa krim ọfụma meekwa ya bụọ
0: otu ahụ ka ọ dị ọtụtụ ihe ịhụrụ n'anya taa malitere naanị n'ihi na ị nwara ha ya mere gịnị mere ị ka na-eme ka apụ Jumia sie ike ịbịara gị nso
2: nwa Jumia ị ga-ahụ ya n'anya
0: zụta ndị ngwa ahịa dị ọnụ ala n'ụzọ dị mfe mgbe ọ bụla masịrị gị
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwekara nhọrọ ịkwụ ụgwọ mgbe ebutere gị ngwa ahịa
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwee ohere iweghachi ngwa ahịa ma nata nkwụghachi ego n'efu n'elu ndị ahịa ruru eru
2: ị ga-ahụ ya n'anya
0: nwalee apụ Jumia taa ka ị nweta ihe ọ bụla masịrị gị otu ị chọrọ ya Jumia. Name it on.

0: nwoke hujumanụ nọkwa n'egwu. Hujumanụ na ya dị ka echi maka na echi ada hụrụkwa n'ahụ.
1: Oyibo si onye odogwu.
0: Anyị na-ekene Freshman si na Chinwanze, ka ekenekwa na Hekiri ọgbọgụgbọrọ mụ DJ Joman ya na DJ Jovia Uchenna Ada dị mma. Kedu maka nwaanyị ọma Anti Lilian Ike dị igwe, ka ekenekwa onye ọma Mac Davis, onye ọma jeje ya agada gọzie nọkwa n'egwu. Ọka ọ dị ike nọkwa ya ọbịa na uju ọra uju nwa nkwọ nọkwa n'egwu. Onye ọma ji oyi igwe ekene, ka ekene ndị injinia aka na mkpara ya igwe na Sapiensia Redio ndị eji eme ọnụ. Injinia Peter Odogwu, injinia Obinna Kalisia, injinia Victor nọkwa ya, injinia Chukwu dị sokwa n'ife a na-eme. Sapiensia Redio na-enyere ụmụ ogbenye aka, agụrụ ọ na-agụ gị gbajebe Sapiensia. Ị nọ n'ụlọ ọgwụ kpọba Sapiensia.

Ibomuru nse mozo ekene munu. Nkonye chiri nya zere nkonye na emede mma gasere ya. Aina nabata onye obula n'oge akụkọ ụwa na sapiensia. Taa bụ Friday ahịori. Abalị 18 nke ọnwa September afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Uju Nwankwọ. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ga-agwa ndị Naịjirịa okwu n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Ọktoba afọ a dịka otu ụzọ na mmemme iji merube n'ala anyị agbaala afọ 66 o ji nwere onwe ya independence, ebe gọọmenti etiti na-atụle imerube ya bụ mmemme n'ebe ọ daghị ụda. Ụlọ ọrụ nke onye odeakwụkwọ onye gọọmenti etiti kpughere ya bụ ife na nso nso a ka e duchara n'iyi ọrụ. Otu ọrụ Interministerial Committee ga-ahazi ya bụ mmemme na Abuja. Ya bụ otu ọrụ kamitii ka onyeisi oche ya bụ onye odeakwụkwọ onye gọọmenti etiti George Akume. Onyeisi ala nke mba France Emmanuel Macron n'anyasị ụnyaahụ nabatara onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu maka nri anyasị pụrụ iche were ọnọdụ n'obi eze LC dị na Paris dịka Tinubu na-apịachi njem ezumike izuụka atọ ya na Europe. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nye onyeisi ala n'okwu metụtara ozi na strategy Bayo Onenuga kpughere ya bụ ife n'ozi o wepụtara na X-Handle taa. O kwuru na nzukọ nke ndị ndu abụọ ahụ gosiri adịbụmma dịtogoro aka n'etiti Naịjirịa na France ya nakwa ịdị uchu ha iji hụ na mmekọrịta dị n'etiti mba abụọ ahụ siwanyere ike. Gọọmenti nke Anambra steeti ekwuola na a na-amịpụ ego na ego steeti a na-enweta kwa ọnwa akpọrọ n'olu bekee State Monetary Federation Account Allocation Committee iji wee na-akwụ ụgwọ ego mbazite. O kwuru na ọchị gọọmenti pụrụ apụ nke onye nọ n'isi ya bụ Peter Obi gbazitere, onye kọmishọna na steeti a na-ahụ maka ozi na Valuri Orientation Law Mefo kpughere ya bụ ife taa mgbe ọ gbara ndị nta akụkọ ọkpanaeze n'etiti esemokwu na-aga n'ihu banyere akwụkwọ ndekọ ego nke ọchị gọọmenti Obi. Mefo kwuru na ụfọdụ ogige nke gọọmenti etiti kwadoro apụtaghị na ha bụ ego onyinye maọbụ ego achọghị ka akwụghachi. Ka ọ dị ugbu a, Yunusa Tanko kwuru na ndekọ ego nke Peter Obi ka hịkwa ohe maka nnyocha, kwuo na esemokwu iji ụgwọ ahụ bụ ọgụ dị n'etiti ụmụnne nwoke banyere ife bụ eziokwu. Onye National Coordinator nke otu Obedient Movement Tanko mere ka a mata maka nyabụ ife taa mgbe ndị nta akụkọ gbara ya ajụjụ ọnụ, kwuo na Obi ewepụtago ndekọ kpọkọta ndị bank managers iji mee ka a mata na nyabụ ego dị na ngwụcha ọchị gọọmenti ya. Che onye ọbụla na-ama aka n'ihu nyabụ okwu ndekọ ego Obi ka ọ gakwuru ụlọ ọba ego gasị ka a wụọ ya ọkpa n'ala. Ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị akpụ obi ka ekwuru kwụsịrị amụma ịchụnta nkwado campaign rally metụtara ndị nkwado nke onye ji aha otu ndọrọndọrọ Nigeria Democratic Congress NDC wee na-azọ ọkwa onyeisi ala Peter Obi nakwa onye so ya wee na-azọ ọkwa Labiu Kwankwaso na Warri Delta State. Nyabụ ife ka e mere uche ọha mmadụ ruo site n'aka onye nyere aha ya dịka Esther Umo bụ onye boro ebubo nyabụ ebubo na X Handle na ndị akpụ obi okwe ndọrọ ndọrọ wakporo ndị ọrụ ịchụnta nkwado Obi. O bụkwara ebubo na ndị mwakpo ahụ ledoro anya n'otu ndị nkwado nke onye ji aha NDC wee na-azọkwa gọvanọ na Delta State ya nakwa ndị nkwado nke Obedient na Kwankwasia Movement bụ ndị na-achụnta nkwado na nyabụ ogbe. Otu ọrụ All Progressive
Progressive Congress, APC Presidential Campaign Council, akpọkuola onye ji aha otu ndọrọndọrọ African Democratic Congress, ADC, wee na-azọkwa onye isi ala Atiku Abubakar ka ọ kwụsị sozo nya bụ ọkwa n'ihi mkpughe emere na International Chambers of Commerce, ICC, banyere esemokwu ọrụ ngo dịtegoro aka Mambila Hydroelectric Power. Nya bụ otu ọrụ kampen ahụ mere ka a mata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi nke onye nkwuchite okwu ya bụ Dr. Dele Aleke wepụtara taa. O ji ohere ahụ mee nnyocha n'ife tribunal kwuru banyere ịkwụ $500,000 a kwụrụ n'ọnwa Jenụwarị afọ 2003 bụ nke ụlọọrụ Sunrise Power na Transmission Company Limited Promoter Leno Adesanya kwụrụ site n'ụlọọrụ nke Jennifer Douglas, onye bụbu Oriakụ Atiku mgbe Atiku bụ osote onyeisi ala. O kwuru na azụmahịa n'okwu metụtara inye ọrụ ngo Mambila Build Operate Transfer bunitere etum. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu enyela iwu ka eme nnyocha miri emi akụghị mmiri n'ime ọnwụ nke ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị na-egbu ife n'ụzọ iwu akwadoghị, bụ ndị nwụrụ n'aka ụlọọrụ Nigerian Security na Civil Defense Corps NSCDC na Niger State. O nyere ntuzi ka ejide ma taa ahụhụ onye ọrụ ọbụla ahụtara n'aka ya dị n'ọnwụ ndị ahụ. Tinubu mere ka a mata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi nke onye ndụmọdụ ya pụrụ iche n'okwu metụtara mgbasa ozi na strategy Bayo Onenuga wepụtara taa. Ọnwụ ndị ahụ mere ka ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị na-egbu ife minus n'ụzọ iwu akwadoghị ka e nwudechara ha mgbe a nọ amụmụ ọrụ n'ụzọ Wushishi Rukoto nke Niger State n'abalị 15 na kwa abalị 16 nke ọnwa September afọ a. Gọvanọ Nyabu State mere ka a mata na mmadụ 37 nwụrụ na Nyabu ife. Ka ọ dị ugbu a, ụlọọrụ Nigerian Security na Civil Defense Corps NSCDC amalitela ime nnyocha n'ọnwụ ndị na-egbu ife n'ụzọ iwu akwadoghị bụ ndị aka kpatara na Wuchichi Rukoto, ndị ahụ nwụrụ n'ụlọọrụ NSCDC dị na Mina. Onye ọrụ na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze n'ụlọọrụ NSCDC, Baba Wale Afolabi, mere ka a mata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara na nso nso a, kwuo na onye Kamandan General nke ụlọọrụ ahụ bụ Ahmed Abubakar Audu nyere ntuzi ka e guzobe otu ọrụ nnyocha ga-esi imi n'ala ma chọpụta ife butere ọnwụ ndị ahụ. Ọzọ, ife onwunwe ọnụ ego ha ruru nde kwuru nde naira ka emebisiri n'ụfọdụ akụkụ na Mina, isi obodo Niger State, dịka ndị ntorobịa ọnụma na-eso mere ngagharị iwe maka ọnwụ ndị na-egbu ife n'ụzọ iwu akwadoghị bụ ndị nwụrụ ka e ji ha n'ụlọọrụ Nigerian Security na Civil Defense Corps NSCDC dị na Niger State. Nyabụ ngagharị iwe malitere n'anyasị nyahụ kawanye njọ banye na ụtụtụ taa ma gbasaa n'ọtụtụ akụkụ na Nyabụ State. Ụlọọrụ uwe ojii na Anambra State ejidela mmadụ abụọ a na-enyo enyo na ha bụ ndị ntọrọ mmadụ, nakwa mmadụ ise a na-enyo enyo na ha bụ ndị oji egbe ezu ohi. Nyabụ ụlọọrụ ọzọkwa napụtara onye a tọrọ atọrọ ma nwetakwazie ọgba tuntum ọkpa atọ ezuru n'ohi. Onye nkwuchite okwu ụlọọrụ uwe ojii na steeti abụọ Anambra, Tochukwu Ikenga, mere ka a mata maka nyabụ ife taa bụ Friday. Ka anyị buru akụkọ anyị gaa mba ofesi. Na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na ụlọ ikpe na mba Pakistan nọ taa bụ Friday gbochie iwu nke otu ọrụ Medical Board nyabụ mba nyere ka a chụọ imerime ndị mba Afghanistan na-agụ akwụkwọ iji bụrụ doctor n'ụlọ akwụkwọ, colleges na mahadum ma zilaa ha ụlọ. Ọkaikpe Khalid Ishaq akanyeghị
ụbọchị ọzọ a ga-anụ nyabụ ikpe. Na mmalite ọnwa a, otu ọrụ Pakistan Medical and Dental Council PMDC kwuru n'ime edemede ozigala ụlọ mmụta mahadum gasị na o nweghị onye mba Afghanistan a ga-enye ohere agụmakwụkwọ n'afọ agụmakwụkwọ nọ ugbu a. N'ikpeazụ, na mba ofesi ka isi nweta ozi na mwakpo egbe mere na mba Philippines egbuola otu onye ma merụọ mmadụ anọ ọzọ ahụ, dịka ndị isi na-eme nnyocha na ya bụ mwakpo mere na Banga. Onye South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo mere ka amata maka ya bụ mwakpo egbe mere taa, mana ọ gaghị n'ihu nye nkọwa banyere ndị ya bụ ọdachi metụtara ma ọ bụkwanụ onye gbara ya bụ egbe. Ndị ọma ije m ọnụ, ya bụ akụkọ egbe na mba Philippines ka iji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiencia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtabado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwoka bụkwa aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya, uke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme, daalụ maka isonyere anyị. Ka emesịanụ.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lenu ebe a.
1: Au, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị irè, a na-emekwa nwara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: no be small.
1: Isi
2: butim. Iwere iki nyere m aka si nri abali. Isi arum azum na arum bu neso oge nsom na enye m nsogbu.
3: Nso ba diro malicham ngwa bia ngwa boska. Karum bu na ki nwere onwe gi ozigbo.
2: Dalo bim. Ewedela m onwe m.
4: Ngwa boska paracetamol na caffeine maki nwere onwe gi ozigbo. Mgbe opula isi owuwa azum bu na arum bu neso oge nsom na enye gi nsogbu.
2: Boska.
3: Chwa arum bu.
4: Oburu na ihe na emegi. Karim mkpụrụ ụbọchị atọ, biko.

ahurichama okobala agba nafia bu Mary Rose no si onicha o se biko si kporu nwanyi akponye nda akudo ka fa gwo yeba ayo ma na ike egu chine cherem na ches eze ndi okwere si wa akpuru wele ejitala anyi ozi o se ahurichama okobala agba o se biko abia ni isiokwu nke anyasi a na nwanyi akwesili kenye ya ntaramafufu puli iche. Osi, masi malukwa na die ya amalili ifone eme. Na okwa asika ona atu, na omaro. Na, waye emete gifa haka. Ana majuka mwoke nune ya meishima. Well, angwego ndiko wani sufodu mwoke na hapu. Chinche mwototu batana abani. Ife migaro kularo. Mwezi no kisi ya no muga, obuliko do bosi yoka. Mago, mwaga biya zidiki nso ipazi yanka, tneni anya. Nso wadiro. The Lord Mayor John, John Obaji, the Lord Mayor osi umu awolo, no ka south. Osina wanyi adiro mwede ndocha. Osina nyangwa, welueta no ka otari henwa ya meme. O si makadie, si na omaro. O si na ngwaro kamwoke yesibili nuno. Mada ane mudi ha na omama. Na, ike kukwa. Hello? Hello? Oh. Mpochi yanyi wane, mpochi yanyi. 090-35-94-47-7.

0: 090-242-8180. Kana ganiro ha na-ekwu maka Mrs. Anguleka Melalu di egwu na Igbo. Hello. Daluri na ezigbo nwanne m afa anyị n'ebe isi akpọ.
1: Biko, afa mbụ Emeka, afa mbụ onye ọgwụ.
0: Emeka onye ọgwụ na Enugu steeti.
1: Yes, mana dị na Fege.
0: Ị nwere nsogbu gaba n'iru ha Emeka.
1: Biko, nke na-eziokwu bụ na ihe ọjọọ bụkwa ihe ọjọọ.
0: Yes.
1: Ụmụ ihe bụ arụ n'ụwa. Mana nwaanyị a nne mmeri a, ịsa atọ kwesịrị ka e were okwute tụgbuo ya. Maka na o mere arụ. Ihe ụfọdụ ka ibe bụ na ihe dipendịrị ụdị ọnụ nwoke mmadụ na-alụ.
0: Maka
1: ụmụ ndụ bụ ụmụ ndụ ndị na-ekwago ụgbọ mmụọ nkuchi ụmụ nsọ nọ n'ezi na-akpagharị n'ezi nwaanyị ozi nye ụmụazị nni nwoke amamihe ihe na-eme n'ụlọ
0: ya.
1: Mama asọpụtụkwara m onye si ịjụ ụmụazị ahụ ajụjụ na ụmụaza nwere ike ikwu ma nna m nwa ebe a.
0: Eziokwu, ụmụ ha ya amalili.
1: Mana ebere nwoke mmadụ ọzọ igbo mbụ ọ bụrụ na ị nọrọ nso na be gị a na-akụ ụdị akụkọ a o nwere ike ọ na-etowe efe na ntị mana ọ bụrụ na ị nọ na be gị ụdị ibe a na-eme na ọ ya bụrụ na o nwere ebe ị na-eje na ibe ị na-alụ ome ịma ibe na-eme ụkọ ọbụla mana ọ bụrụ na nwee ndị na-eme nwetara ụfọdụ ụmụ nwoke anyị bụ atụ n'ụtụtụ.
0: Okay. I'm going to go to the next one. Akwụ ugwu ọba n'Enugwu steeti ejide ọjesia mposi obunye nwata ya na ya bio na-eri ha kwue n'ebe anyị ka anyị n'ebe a ka ife ụmụ nwaanyị emebere ha nke ọzọ na-arụ nwa ya na ya bi n'ọkụ rụọ ya n'ọkụ ahụ ya niile ma ntị ya ma azụ ya ebe niile ha nke ọzọ nwa nke ya na obosi nwa nke ya wọrụ mmadụ ya ọkụ repụtasị ya anụ ahụ ya niile ha nke ọzọ wọrụ ntu 6 inches kpọọ nwa ya na ya bi n'etiti isi. Ho nke ọzọ ọnwa ịtọ ka o kpochi nwanya na ya bi na tọilet ọka ya abụọ bata ọnwụọ ụka nkụ ya ofu ụbọchị ha ga-ewepụta nnọọ ohere ka anyị kwuo maka ụdị ụmụ nwaanyị anyị nwezi nke ikpeazụ a n'ala Igbo mana n'abalị a bụ maka Mrs. Anguleka ife o jiri mkpa bụ na anyị kwulie bụ ka anyị chịkọọ ya bụ okwukwudebie okwu adịghị mma ka ụfọdụ ndị isi na kemgbe anyị kwubeli ya na aka enyere ndị mmadụ ohere itinye ọnụ ha nwesịka anya onye ọbụla ohere itinye ọnụ tata kedu ife ilo gbasara agwa nwaanyị akpa ka ife ilo di ya ama ka agụpụtakwa edemede ụfọdụ ndị onye ekwelu Michael si ahụrụ chema ọkụ gbara agba na o si adazienu wele zitere anyị ozi ọ si na nwaanyị ekwugo na di ya amarọ na ọ na-eme ihe a onye ka wee si na nye nwebe onye ka na-echekwa na nwoke ama ama maka na di na nwunye ama agbanwe ụdị wikendị a na di na nwunye ama abụnwu ekwensu n'ofu ụlọ ọ bụrụ na nwoke egbu ekwensu nwaanyị na-aghọ ada nwaanyị bụla ekwensu nwoke a na-aghọ ada ifenya nwa kwu nsogbu adịrọ onye nke a bụ Okoye Anguleka Anguli si Uruchioma nwoke gbara agba si n'afia bụ Anguli o si ụmụ ojii Gwuluba Okodo wele esonyela anyị ọ si na alụ mekwuo na nke ikpeazụ a ọ si nyaba Anguleka onye anụsị na o mere alụ na ekwesịrị ịtụ ya nga mkpụrụ ọka ọ si na nwaanyị nke a so n'ajọ ndị nne nadi ọgụ nwa ọ si Uruchioma ọkụ gbara agba ọ si ịfụkwa nwaanyị a na wikendị nke ya ekali na onwe edili obi mmadụ chaa chaa ọ dịcha wikend and heartless si kai na ọ na-eti mkpu na edemede ọ dịlụ m ọ si kai ọ si na mgbe ọbụla ọ cheta vidiyo a na obi na-agbawe ya him and Eku me how the first day Nkumaka, one year I am Sibiko. See to Sadebe Vidia. To Sadebe Vidia. Vidia. Now, if only you know why I am, if only you know how to be Asa, Kasato, Urika. Even I will call Zewaputa. Ay, bam bam, nka jolonjorin. Wana kami aliku nga kankamaka. Onya rakwaka. Angoleka aneku. Asina angoleka. Mana. Odero mkonya. Kankabo, nemado. Obele mwe mwoke. Diebe, arise ka arisi. Kone kuzilie ku. Ah, bam bam bam bam. Kwe deku ya. Fari yo mwa ine benki bazo. Akwa ndinde. Ma inka ne kule omu ya kilekile omu aka no kwa ni merume ona ese video wene ne meto nwi anwoke ni udidi egu na elese kwa ndo na elese na ndi mari se na angole kwa na obura video nka angole di 7 ando omu ya mu nwai ka ona ona yasa ko sisia forget so hana ma yo situ sa de video delete obu not na phone gi wapi aketa biko. Because problem was ordinary to Sabidia Bomas. What a kill you? In fact, o foreign dog can you? Vidia na rasa ho bolo. Mazi hoge me what a kill. Mazi hoge me what a kill. Diari ilinisi. Oga yali ko bolia. Biko nyabuna na kagi. Kagi si we rasa what a kill. Biko delete Vidia. That was as in here. Hello.

0: Ya dalu ri na ezigbo mmadụ afọ anyị na-ebe isi akpọ. Ifeọmasị mkpọ gaba n'iru.
1: Ihe mụ na-etinye nanụ bụ ọna ndị obodo enwere ka ụmụada jiri aka ha ndụ godi nwaanyị ebe nwere ezigbo ụmụada na-ekwu eziokwu.
0: Yes, ụmụ nwaanyị si Napolofi ya mana ịma aga obi na Ọnịcha obiri obodo ya obi Ọnịcha na Ọnịcha ka akpụlụ ya ọ bụ n'obi n'obodo ya
1: akpụnaghị ụnọ ụmụada ha ndụ ya na o mere alụ. Nke ịbụọ bụ na nna si na di enwere ike ịma ihe njiwe si na di enwere ike ịma bụ na ọ bụrụ na famili ebe ego adịghọ duto na a na-akwụ ya ụgwọ ego nwere ike ime ụfọdụ mmadụ ọfụ ihe o kwesịrị ikwu omechi ọnụ.
0: Yes.
1: So onye na-ekwu di enwere ike ịma n'ofu aka. Nke ịbụọ ọ bụrụ na di enwere ike ọ bụrụ na ọ makwa na ọ dị erute ụmụazị nso ọdị ndị ga-awa ọbata ọ nọ n'ezi ezi ma ọ bata ụmụ ya chọrọ ịgwa ya okwu ọ na-achụte ha aka ụmụ ya dịzi friendly with nyanwa.
0: Yes.
1: So ihe na suggest ịkpụ na godi nwaanyị a village ka ụmụnne nwaanyị pụọ ya sọkpụgharịa ya n'obodo
0: Thank you very much. I can

sina si fege osi urucha ma okbala agba osi na alu mekwa pampam ebe nwaanyi ano osi si to aya nga ari ile ise 50 years na ba ogba gona afili ato ni ise ya agba konye ari ile ise ma na oge luzi aro elia sato na ato tupu oputa ya 83 years ogbonna eke surucha okay nwaanyi ni ibo ogbonne ogbonne eke nwaanyi ni ibo mana obi mpo hose na nwaanyi a enwere obi mmadu cha cha hose masi malu na enwe ike nwa nwoka amaro hello oh onye apunara ai Cynthia nonye surucha ma okbala agba osi fado okay osi house in fege wale kile ase ni fine media mai gabaniru Vivian Chukwudum Vivian Simpo hose nwokbala agba na nwaanyi a enwere obi mmadu na die na abia na die osi na nyanwe ekweta akwa na nwoke ya anọ nuno na oma ama ehe ife ni na nwaanyi aji wele mi ho na eme umuazi a o park ju ye ba di tin juleju na bie this lady kita send the ozi a osi kedebe o na edebezi ife ni na o na use wele mumu aki yon eme ha. Hona di ya fukuru ndi nka ajwa ya. Maka, ese ta fancha video. Ifo ne use na rumu aka arili nne. Opa ki juye na anabie. Na aluri nne, Vivian Chukwudum, ayikene geno zapele iche. Hose, si nyuchangwa ka afofuma. Hose, na mwanyangwa di areto. Na agwe ya ifo obona menu uno. Na agwa ni ya. Nya adie ifo obona menu uno. Mwea fozia. Gini kachuku. Nya Stella osi mpo. Wele kili anyi. Hose. Hose biko. Si tu sadebe video. Kwa kwa riyen na yo. Unyo